0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta zargi wasu kamfanonin da ke hada-hadar kudaden kasashen ketare da hannu wajen ayyukan ta'addanci. Gwamnatin Agadez a jamhuriyar Nijar ta kare matsayarta kan hana bikin al'adun Abzinawa na Biyano da aka saba gudanarwa a kowace shekara. Kasashen Iran da Oman sun bude sabon babin diplomasiya a tsakaninsu, har ma da gabatar da sabon daftari kan mashigar ruwan Hormuz. To kai tsaye za ku iya bibiyar mu a shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka, ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku, sai an sha labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Wata mummunar girgizar kasa ta afkawa Caracas, babban birnin Venezuela. Tehran ta yitar da matakin NATO na goyon bayan Amurka a yakin Iran. Musulmi mabiya mazhabar Shi'a na gudanar da gangamin ranar Ashura a fadin duniya. Wata mummunar girgizar kasa mai karfin maki 7.2 ta afkawa Caracas, babban birnin Venezuela, inda ta lalata gidaje da dama a 'yan daƙiƙa. Wasu hotunan bidiyo da aka wallafa a kafafen sada zumunta sun nuna yadda masu aikin ceto ke ci gaba da kai ɗauki baragozan gine-ginen domin kubutar da mutanen da suka makale. Shugaban roƙon gwariya ta ƙasar Delcy Rodriguez ta sanar da cewa mutane akalla 32 suka mutu, a yayin da wasu kimanin 700 suka samu raunuka a daidai lokacin da ake ci gaba da zakulo wasu mutanen. Kazalika ta kuma yabawa shugaban Amurka Donald Trump kan yadda ya gaggauta kai ɗauki Venezuela, ta ƙara da cewa tuni masu aikin ceto suka fara shiga ƙasar daga ƙetare don ba da gudunmuwa. Galibin al'ummar ƙasar ta Venezuela na cikin gidajensu sakamakon hutun bikin ranar tunawa da 'yancin kan ƙasar daga Spain kenan a shekara ta 1821. Tehran ta zargi hukumar tsaro ta NATO da nuna ɓangaranci wajen nuna goyon baya ga gwamnatin Washington a yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran. Kalaman Iran na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Donald Trump ya zargin cewa kasashe kawayen Amurka ba su taimaka wa ƙasar a yakinta da Iran ba, yayin da shugaban hukumar tsaro ta NATO Mark Rutte ya maida martani inda ya ce tabbasin taimakawa Amurkan kasancewar ɗaruruwan jiragen yakinta sun tashi ne daga sansanonin hukumar da ke ƙasar Italiya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baqi ya yitar da kalaman shugaban hukumar NATO wajen goyon bayan haramtaccen yakin da Amurka ta kaddamar a Iran. Kasashe dai kawayen Amurka na ci gaba da fuskantar matsin lamba da kuma tsangwama daga Donald Trump sakamakon rawar da suka taka a yakin Iran. Miliyoyin musulmi mabiya mazhabar Shi'a na gudanar da gangamin ranar Ashura a sassa daban-daban na duniya domin nuna alhini na mutuwar Imam Husaini, jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a yayin yakin Karbala da ke ƙasar Iraki a yanzu. Mabiya mazhabar Shi'a na gudanar da gangamin a duk ranar 10 ga watan Muharram na kowace shekarar musulunci domin nuna bakin ciki da kuma alhini na abubuwan da suka faru a lokacin khalifancin Yazid. To sai dai a bana ana gudanar da tarukan ne a daidai lokacin da ake ci gaba da musayar makamai masu linzami da rokoki tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah na Lebanon. A wasu sassan duniya, mabiya mazhabar Shi'ar na rera waƙoƙi da kuma dukan jikinsu domin fitar da jini, matakin da ke shan suka daga wasu mabiyan da ke adawa da hakan. A ƙasar Iraki, daban-dabatar mutane ne ke zuwa ƙasar domin kai ziyara birnin Karbala don gudanar da ibada. Labaran na zo muku ne daga sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Rahotanni daga birnin Nairobi na cewa 'yan sanda sun kafa shingaye a babban birnin ƙasar Kenya gabanin zanga-zangar da aka shirya domin alhinin cika shekaru 2 da kashe mutane aƙalla 60 a yayin boran ƙin jinin gwamnati a harabar majalisar dokokin ƙasar. Iyalan waɗanda suka mutu a lokacin zanga-zangar shekara ta 2024 su ne suka shirya gangamin domin nuna fushinsu kan jinkirin da ake wato aka samu kenan wajen bi musu haƙƙinsu. Gwamnatin Kenya dai ta yi zargin cewa akwai cushe da kuma rashin tsari wajen biyan diyya ga mamatan wanda hakan ne ya haifar da jinkiri. A makon da ya gabata shugaba William Ruto ya gargadi al'ummar kasar kan gudanar da zanga-zanga wanda ka iya shafar ɗaliban da ke zuwa makaranta da harkokin kasuwanci har ma da ma'aikata. Yan adawa sun goyi bayan masu zanga-zangar a yanda suka buƙaci tabbatar da adalci wajen biyan diyyar waɗanda suka rasa rayukansu. A fagen wasanni a ci gaba da gasar cin kofin duniya da kasashen Amurka, Canada da Mexico ke karɓar bakunci. Gasar Afirka ta Kudu ta tsallaka mataki na gaba bayan ta lallasa Koriya ta Kudu da ci ɗaya da nema. Dan wasan Afirka ta Kudu Tapelo Maseko shi ne tsara ƙwallo a mintuna na 63. A halin yanzu dai kasar Afirka ta Kudu za ta kara da Canada a ranar Lahadi mai zuwa a karawar kowa ya iya allansa. A dai ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin duniya, Mexico ta lallasa Jamhuriyar Czech da ci 3 da nema. Kazalika Brazil ta samu damar kaiwa ga mataki na gaba bayan caskara Scotland da ci 3 da nema. A karon farko kasashen Canada da Bosnia-Herzegovina sun tsallaka zuwa mataki na gaba, wato mataki na gudun ya da kanin wani kenan a gasar cin kofin duniya. To ƙarshen labarin kenan.
0: DW Harkokin yau.
1: A rahotannin mu ne za ku ji cewa ko kasar Morocco za ta iya daukar nauyin gasar cin kofin duniya a shekara ta 2030. Amma kafin nan bar mu fara daga tarayyar Najeriya. Hukumar da ke sa ido kan hada-hadar kuɗaɗe a kasar ta danganta yawan ta'addanci da hannayen wasu 'yan kungiyar wato masu hada-hadar kuɗaɗen kasashen ƙetare. Hukumar dai ta nuna yatsa kan masu hada-hadar kuɗaɗen a jihohin Kano da Lagos. Mansurar Bala Bello na ɗauke da rahoto.
2: Ita dai wannan hukuma ta tabbatar da cewa akwai kamfanoni guda 6 da wasu ɗaiɗaiku cikin irin wannan badakala. Ko da yake ba dai yau ba aka fara ɗora wa 'ya'yan ƙungiyar da wannan zargi, ba musamman a lokacin da 'yan Boko Haram ke murɗa kambansu a cikin ƙasar ta Najeriya. Alhaji Ali Aware ya shafe sama da shekara 50 yana wannan ciniki a ƙwaryar Lagos.
3: An daɗe ana zargin mu da wannan, muna cewa ba haka bane. An taɓa tsaye da mu gaba ɗaya cewa mu duk 'yan canji muna alaƙa da 'yan Boko Haram ma. Ta faru ta ƙare, yanzu an soke dukkan BDC gaba ɗaya a Najeriya. Ubangiji Allah kawai shi ya san inda ya shirya lamarinsa.
2: Senata Wadada, a zamanin da aka kai wasu farmaki ga 'yan ƙungiyar a Kano da Abuja da Lagos, ga abin da yake faɗa a majalisar dokokin ƙasar.
4: On the foreign exchange, when I saw the video of what happened yesterday at Zone 4, I laughed and I cried at the same time.
2: A yayin da na ga video na farmaki ga 'ya'yan ƙungiyar 'yan canji, batun ya bani dariya. A bisa haka ne aka sami 'ya'yan ƙungiyar a jihohi ke lasar takobi na ganin an farfaɗo da darajar naira. Mr. Momo Nduka, ɗaya daga cikin 'yan canji ne a Lagos, ga ra'ayinsa a dangane da farmaki na ganin dole sai naira ta tsaya da ƙafarta a Najeriya.
5: We'll try our best, we'll help the government.
2: Za mu yi duk iya ƙoƙarinmu na ganin naira ta saisaita ta da mayar da kuɗin dalar matsayinta a kasuwa. Alhaji Lawal Sani Anka, manaja ne a wani kamfanin canji a Najeriya a birnin Lagos, ga yadda yake kallon yadda za a tallafi naira ta amsa sunanta.
6: Duk wanda ya sayi kaya a kwastoma bai bashi receipt ba, ka ga bai da wani evidence. Amma inda ga evidence, ka saya, ka ba da receipt, ka amshi passport ɗin mutum ko kuma ka karɓi driver's license ko dai duk wani abu da ya shafi gwamnati information ɗinsa. To duk lokacin da wani abu ya taso, ka san abin da ka sayan mai ko ka san abin da ka saya hannunsa. Mutum yana iya canji, yana misali mu da muke Lagos, ka ga wannan ba su da license, suna iya lihi a Yaba su koma Ikeja, suna iya lihi a Ikeja su koma Lagos Island.
2: Bincike da DW ta yi ya nuna cewa waɗanda ake zargi da wannan badakala tuni sun ranta a nakari, sai dai sannu a hankali za su fada komar hukuma. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To a dai Najeriyar, wasu cibiyoyin da ke yaƙi da yaɗa labaran ƙarya sun shirya wa malaman addinin Islama dabarun da za su bi don tantance sakonnin bogi da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta domin amfani da matsayarsu don shawo kan matsalar da ke zama musabbabin afkuwar yingimu da ke kaiwa ga kisan jama'a a faɗin ƙasar. Wakilin mu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, na ɗauke da rahoto.
7: Taro ne na musamman da ƙwararru suka yi a ƙoƙari na koya malaman addinin Islama, musamman ma dai limamai, dabarun zamani da za su bi su bincika tare da tantance bayanan da ake yaɗawa ta kafofin sada zumunta don tantance gaskiyarsu. Farfesa Abdulkadir Suleiman Muhammad shine shugaban cibiyar nazarin addinin Islama ta Jami'ar Abuja.
8: Waɗanda ba hakikanin malaman bane, masu da'awar malanta, su suke mamaye waɗannan kafafe na yaɗa zumunta. Mutum ba a san inda ya karatu ba, ba shi da ilimin, ba a san ina ya fito ba, amma ya dinga da'awar cewa shi malami ne, yana ƙagen maganganu, yana faɗa ga magarin mutane, kuma suna aiwatar da waɗannan maganganu saboda me? Suna masa kallon malami ne, don haka duk abin da zai fito daga bakin shi gaskiya ne.
7: Sheikh Abdulrahman Sani Yakubu shine babban limamin masallacin unguwar mai tama dake Abuja.
9: Duk labari da yazo sabo, kar a fara ji a wurinka, akalla ka tsaya ka samu awa 24 da fito wannan labarin kafin a ji a bakinka. Wannan ka'ida ce mai muhimmanci, wanda kuma zai wato nesanta mu daga yada jita-jita haka da sauransu.
7: Cibiyar alƙalanci da ke bin diddiki da tantance bincike akan kafofin yaɗa labarai don fitar da gaskiyar zahirin al'amurra ita ce ta shirya wannan taro da haɗin gwiwar cibiyar CDD. Malam Alhassan Bala shine edita kuma shugaban cibiyar.
10: Malaman da muka horas an samu canji matuƙa ne yanayin yadda suke ɗaukar batutuwa a huɗubobinsu da kuma karatuttukansu. Misali a Kaduna da muka horas malamai mata wanda suke koyarwa Islamiyya, su tuni sun fara ƙoƙarin koyar da yara 'yan Islamiyya da sauransu kan wato illar yaɗa labaran da ba tantance ba.
7: Dr. Kola Shatima shine daraktan Afirka na gidauniyar MacArthur da ta taimaka wajen gudanar da wannan shiri.
11: Dai mutum in ya samu wani labari a cikin waya haka, to ya duba ya tabbatar, kare kawai ya ɗauka ci ma zai aika mutane in bai tabbatar da inda ya samu wannan maganan ba.
7: War da kan malaman addinin Islama domin magance yaɗa bayanan ƙarya muhimmi ne a Najeriya, inda wani sashi na al'umma kan ɗauki doka a kan hannunsa su afkawa wani mutum da aka yi zargi ko aka yaɗa jita-jita a kansa, lamarin da kan kai ga kisa. Wais Abubakar Idris, DW Hausa, daga Abuja, Najeriya.
1: To madalla, ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Human Rights Watch ta yi Allah wadai da cin zarafin mata a Kamerun. A cikin wani rahoton da ta fitar, ƙungiyar ta zargi gwamnatin ƙasar da gaza ta buka wani abin a zo a gani wajen yaƙar cin zarafin matan. Dangane da wannan batu, Abdulrahman Hassan ya tattauna da shugabar ƙungiyar Leeway Peace and Human Rights Foundation a Najeriya, Hajiya Wasilatu Adam, domin jin yadda suke gwagwarmayar yaƙi da cin zarafin matan.
12: Muna samun matsaloli na mata, musamman matan aure tsakaninsu da mazajensu, wanda har yayi a kyattin ɗin yaransu. To mun samu matsaloli daban-daban. Misali, za mu iya samun wata mata, yanzu haka ma dai ina da kes da wani mutum wanda na kawo shi nan Shari'a Court, wanda muka same shi yana dukanta, ya duke ta, ya kore ta, ya tura ta waje. To duk irin wannan matsalolin yakan samu, kaga har ya shafi yara. Sannan akwai wadda ita ma sin the same problem ya faru da ita, wanda ita ma mai gidansa ta samu matsala da shi, shi ma yana duka. Karshe akwai ranan da ake ma ɗan tattaunawa da shi, akwai kis na gida a hannun shi, ya jefa mata a ido, wanda har ta samu matsala a idanta.
13: Wasilatu, wannan matsala ba ƙasa ɗaya ba, ba ƙasa biyu ba, kusan ta zama ruwan dare gama duniya a nahiyar Afirka, ƙasashe da dama, kuma duk da irin matakan da ake ɗauka a rubuce, to amma a zahiri ba a ganin wani sakamako. Me yasa har kullum ana ɗauka matakai amma ba su da amfani?
12: To gaskiya ana samun amfaninsu yanzu. Example da karan kaina, ni kaina abin da ya ja ra'ayina kenan wanda har na fada gwagwarmaya na mata da wayar musu da kai akan idan matsala ta same ka dangane da zaman aurenka to kada ka dauka rayuwarka ta kare ni dan ni lokacin ina zaune a misalin da na samu a karan kaina ina tare da mai gidana shekaran mu kusan 21 daga karshe kuma yazo ya kara aure a wata 6 yazo ya rabu da ni yazo ya wofantar da yara na bayan nazo gida ban wuce 3 months ba yaran suka samu matsala Facebook ina sai ya kama shaye shaye sakan ban ina sai ya kama dauke dauke yana ta Facebook ban ina ita kuma sai wani mahaukaci ya dauke ta wanda shi ya rinka cin abinci yana bata yana zaune a bola yana zaune a bola haka suka yi rayuwa kusan 3 months ko kuma shi dayan kuma yaro na hudu shi kuma sai ya fara bin almajirai daga bin almajirai ya je ya fada ruwa ya zo ya mutu ina kuka sai na fara tunanin ba ma kuka bane solution a rayuwa na saboda baban su ba ya mamanta da su kwata kwata in za su yi kusan 5 months ma da gansu ba ma ba zai taba tambayan su ba sai na kama yaran kan sai na rike su sai na ci gaba da kula da tarbiyyar su sai na gane cewa yunwa ta saki daukan kayan wani
1: Hajiya Wasilatu Adam kenan mai gwagwarmayar yaki da cin zarafin mata a tarayyar Najeriya.

0: kuma da barkamu da dawowa. Gwamnatin Agadez a Jamhuriyar Niger ta kare matsayarta kan hana bikin al'adun Abzanawa na Biano da aka saba gudanarwa a kowace shekara. Hukumomi dai sun dakatar da bikin mai farin jini ga jama'a saboda dalilai na tsaro, kamar yadda za a ji a rahoton da Tala Ahmadu ta aiko mana.
1: Soke bukin Biano batu ne da al'umma Abzan basu ji dadin sa ba, sai dai mataki ne da hukumomi suka dauka don tsaro. Biano buki ne mai dadadan tarihin da ke hada mutanen Agadez wuri guda da ke fitowa cikin kasa da wajen kasar, domin buki ne na sada zumunci da zaman lafiya. Injina na Farida yar asalin Agadez da ke zaune Zandar kuma take halartar bukin din shekara.
2: Biyani sallah ce wanda duk wani ba abzu ne da ka sani dai yana dauki yaga wannan rana. To mun shirya, mun kashe kudi, muna fatan Allah ta'ala ya nuna mu wannan rana kwatsam. Daga sama har akan mun zo na Agadez sai aka ce mana ai an dauke wannan al'amari saboda matakan tsaro. Ba mu ji dadi ba kuma ba mu so haka ba.
1: Daga nashi bangare Mamman Sani Abdul Wahab matashi mai rawar Biyano cewa yayi sun rungumi kaddara domin hujojin da kwamitin ya kawo hujoji ne masu karfi.
3: Shekara da shekaru dai ana yin sallar Biyano, to ga shekara sai ta zo da wani abu kwata-kwata an yi anilan Biyano ba a yin ta, kuma da aka ce an yi anilan Biyano ba a yin ta, hujjojin da aka kawo gaskiya hujjoji ne wanda kowa aka gama zai gamsar da shi, tunda an yi magana bisa harkar tsaro da dai national jumami na kasa. Kenan ka ko duka rayuwarmu da muke nan cikin kasa an babu tsaro komai bai, duk da abun ba zai ma kowa dadi ba, ko mutane da yawa ma ba zai musu dadi ba, saboda sallah ce ta al'ada wanda kowa ya saba yana jiranta. Amma tunda haka ta zo aka ce harkar tsaro ce, alhamdulillah Allah sa Niger ta zama lafiya kuma kowa ya hakuri, Allah ya maimaita mana shekara mai zawa.
4: Bisa dauke wanda sallah ta mutu Biyano, al'ada wanda yake mun gare ta waye da kakanni wanda muke alfahari ta sosai, eh gaskiya rishin ta dole sai mun ji ga jikin mu wannan ba shakka muna jin shi, amma kuma muna alfahari muna fahimta abinda Allah ka mana cikin lokaci wanga, kuma mun gari ne wanda yake magabatan mu suna yin nazari su diba su gani ya dace da wanda bai dace ba.
1: Da jin sanar wasu yake Biyano, matasan Agadez suka cincirin da fadar mai martaba sarkin Abzan don nuna rishin jin dadin su, inda daga bisani mai martaba sarkin Abzan Alhaji Umaru Ibrahim Umaru ya fahimtar da matasan kuma suka gamsu.
5: Ina kira gare ku kawai san murya wanda mu ne muka dauki niyan mu yi shi, ba wani ya ci zamanin mu yi shi ba. Ina kira ga mutanen Agadez bada inda rai sai mu biya al'adar muke gadan mu ne, amma an akwai darura na magabata su dauki niyya na tsara talakawan su yi abinda su ma za su juyawa za su fara zama saura al'umman Niger rai. Ina fatan ku ma ku kai wannan jawabi inda ya kamata ku kai shi.
1: Bukin Biyano buki ne na gargajiya da ke wakana duk shekara a Agadez, duk da cewa na bana bai samu yiwuwa ba, kuma al'umma Abzan sun gamsu da matakin tare da fatan yiwuwar bukin a shekara mai zuwa. Tala Ahmadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
0: To anan kuma kasashen Iran da Oman sun bude sabon babin diplomasiya a tsakanin su, har ma da gabatar da sabon daftari kan mashigar ruwa Hormuz. Wakilinmu na kasashen gabas ta tsakiya Muhammad Yayi Azari na dauke da rahoto daga birnin Alkahirar Masar.
6: A wani taron da wakilan kasashen biyu suka gudanar a birnin Muscat na kasar Oman, kasashen biyu sun aminta da kafa wani kwamitin da zai yi aiki don yin nazari kan yiwuwar daidaita kudaden ayyukan da suka shafi kiyaye tsaro da zirga-zirgar jiragen dakon kayan da ke ratsa mashigin na Hormuz. Muhammad Bagir Ghalibab, shugaban majalisar dokokin kasar ta Iran da ya halarci wannan zaman, ya ce tun bayan da makiyanmu suka kaddamar da yaƙi kanmu, muka tabbatar da cewa daga yanzu mashigin Hormuz ba zai taɓa kasancewa yadda yake a da ba. Dole a samar masa da wani tsarin shige da fice ta cikinsa da zai tabbatar da tsaron kasashenmu. Ministan harkokin wajen kasar Umar Badr Al-Busaidi ya bayyana cewa kasarsa ba ta goyon bayan duk wani tsarin da zai kawo sanya kuɗin fito a mashigin na Hormuz, ko da yake ba ta adawa da duk wani shirin da zai taimaka wajen sauƙaƙawa jirage ratsawa, ko da hakan zai kai su ga biyan wasu kuɗaɗe ne don raɗin kansu ga waɗanda suka kaddamar musu da wannan hidimar, ba tare da yin la'akari ko ƙasar Iran ce za ta shirya wannan hidimar ko ma wata ƙasar ta daban ba. Shi kuwa a nasa ɓangaren ministan harkokin ƙasar Iran Abbas Araghchi, a yayin da 'yan jarida suka tambaye shi ko suna shirin fara karɓan kuɗin fito ne daga jiragen da za su dinga ratsa mashigin na Hormuz, sai ya kada baki ya amsa musu da cewa
7: This is not our plan.
6: Yace babu wannan a shirinmu. tsarin da muke nufin kaddamarwa kan mashigin na Hormuz tsari ne na hidimta wa jirage da matukansu a madadin kudaden da za su biya a musu wannan hidimar yadda za su dinga samun sauki da gaggawar ficewa cikin tsaro daga mashigin na Hormuz. Dama dai shugaban Amurka Donald Trump ya jima yana barazanar farwa kasar ta Iran da yaki da ma yiwuwar kwace iko da mashigin na Hormuz din gurungun. Muddin kasar ta Iran ta kuskura ta sanya kudin fito ga jiragen da ke ratsa shi. Ko da yake an jiyo sakataren harkokin wajen kasar sa Marco Rubio na gatse ga kasashen da suka ki ba wa Trump din hadin kai yin amfani da karfi don yanta mashigin na Hormuz. Sauran kasashen yankin tekun fashi da irin su Saudiya da Qatar suna adawa da duk wani tsari na dindindin da zai tilasta biyan kudin fito ga kasar ta Iran. Masana tattalin arziki dai sun yi lissafin cewa idan har kasar ta Iran ta yi nasarar sanya kudin fito a mashigin na Hormuz to za ta iya samun kimanin dala biliyan 90 zuwa 100 a duk shekara, kudaden da za su iya bata yin kunnan doki da kasar Saudiya a kudaden da take samu duk shekara daga ayyukan hajji da umara. Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alkahiran Masar.
0: To a fagen wasanni ga kasar Morocco daukar nauyin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a shekara ta 2030 ya wuce taro kawai domin masarautar ta zuba makudan kudade wajen samar da kayayyakin more rayuwa kamar yadda za ku ji a rahoton da Suleiman Babayo ya hada mana.
7: Ga 'yan kasar Morocco abin ya fito fili lokacin da kasar ta tashi 1-1 a gasar cin kofin duniya da kasar Brazil a gasar da ke gudana ta wannan shekara ta 2026. ‘Yan kasar da dama suna fata kan ganin kasar ta Morocco ta maimaita bajintan da ta nuna a gasar ta shekara ta 2022 inda ta kafa tarihi na zuwa wasan kusa da na ƙarshe. Yayin da yanzu hankali ya koma kan kasashen arewacin Amurka na Canada da Amurka gami da Mexico masu ɗaukar nauyin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ke wakana. A Morocco mutane sun fara fata kan wasan da zai gudana a shekara ta 2030 inda masarautar ta Morocco da haɗin gwiwa na kasashen Spain da Portugal za su ɗauki nauyin gasar ta shekara ta 2030. Ga Morocco wannan ya fi ƙarfin taro kan wasanni kaɗai. Ƙasar so biyar tana neman hukumar FIFA ta ba ta damar ɗaukar nauyin gasar gabanin wannan lokaci kuma duk ta rasa wannan damar. Wasan neman cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya yana cikin muhimman abubuwa masu tasiri a duniya kuma Sarki Mohammed na shida na Morocco yana ganin wannan damar a matsayin abin da yake da tasiri da ƙasarsa za ta yi. Yanzu haka ƙasar ta Morocco tana zuba jarin makudan kuɗi kan samarwa da inganta filayen jiragen sama da layin dogo gami da titina, inda masana kan harkon ƙwallon ƙafa ke ganin wasan na shekara ta 2030 zai samar da wani ƙarfi mai tasiri ga ƙasar ta Morocco, abinda zai ƙara ƙarfafa matsayin ƙasar tsakanin ƙasashen Afirka. Sai dai ga matasa sabbin jini da aka haifa a farkon wannan ƙarnin suna adawa da kashe makudan kuɗi kan harkokin wasanni, inda suka shirya zanga-zanga tare da cewa maimakon inganta filayen wasanni ya dace gwamnati ta kashe kuɗi wajen inganta harkokin ilimi da tsarin kiwon lafiya na ƙasar. Wannan ya zama ƙashin bayan ƙalubalen da ƙasar take fuskanta duk da ci gaba da ƙasar ta samu cikin shekaru 25 da suka gabata. Rayuwa ta inganta, kuɗin shiga ya ƙaru tsakanin mutane, haka tsarin ilimi ya inganta a lokaci guda, rashin aiki musamman tsakanin matasa ya ƙaru da rashin daidaito tsakanin yankunan ƙasar. Babban abin shine tasirin da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya za ta haifar ga ƙasar ta Morocco gami da ci gaban da ƙasar take ci gaba da samu.
0: To madalla da rahoton Suleiman Babayo muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. To amma shirin mu na ra'ayin malamai da zai zuwa ƙarshen mako za mu kawo muku tattaunawa kai tsaye da mahalarta taron kafafen yaɗa labarai na duniya da DW ke shiryawa a kowace shekara, wato DW Global Media Forum, musamman kan fasahar kirkira ta AI. To a madadin editan da ya tsara shirin baki ɗaya Abdulrahim Hassan, sunana Musa Tijjani Ahmad ke

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masararren mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda ake ci gaba da muhawara da cece ku ce a jihar Katsina Najeriya kan zargin gwamnatin jihar da ɗaukar nauyin wasu da ake zargin shugabannin 'yan bindiga ne zuwa aikin hajjin bana. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin yankin Agadez ne suke ci gaba da ba wa al'umma haƙuri dangane da matakin ke bikin al'adun Abzinawa da aka saba yi a kowace shekara. A ƙasar Kenya kuwa 'yan sandan kwantar da tarzoma ne suka fito da ƙarfin su cikin shiri. Za ku ji dalilin su na yin hakan da ma sauran cikakkun rahotannin da muka yi muku tanadi bayan Latifa Mustafa Jafar ta gabatar mana da labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Amurka ta jaddada wa kawayenta na yankin gabas ta tsakiya cewa yarjejeniyar Iran ba za ta shafe su ba. Tsananin zafi ya yawaita a nahiyar Turai. Girgizar ƙasa ta halaka mutane da dama a Venezuela. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya shaida wa kawayen ƙasarsa na yankin Gulf cewa duk wata yarjejeniya da za su cimma da Iran za ta kula da kare muradinsu. Bayanin na Rubio na zuwa ne a daidai lokacin da yake kammala ziyarar aiki da ya kai yankin gabas ta tsakiya a wani mataki na tallata matakin sulhun da Iran da gwamnatin shugaba Amurka.

0: Buki ne mai dadaddan tarihin da ke hada mutanen Agadez wuri guda da ke fitowa cikin kasa da wajen kasar domin buki ne na sada zumunci da zaman lafiya injina na Farida yar asalin Agadez da ke zaune Zandar kuma take halartar bukin din shekara
1: biya ne sallah ce wanda duk wani ba'ab ne da ka sani dai yana dauki ya ga wannan rana to mun shirya mun kashe kudi muna fatan Allah ta'ala ya nuna mu wannan rana kwatsam daga sama har akan mun zo na Agadez sai aka ce mana ai an dauke wannan al'amari saboda matakan tsaro bamu ji dadi ba kuma bamu so haka ba
0: daga nashi bangare mamman Sani Abdul Wahab matashi mai rawar biyanu cewa yayi sun rungumi kaddara domin hujojin da committee ya kawo hujoji ne masu karfi
2: shekara da shekaru dai ana yin sallar biyanu to ga shekara sai ta zo da wani abu kwata kwata an yi anilan biyanu ba a yin ta kuma da aka ce an yi anilan biyanu ba a yin ta hujjojin da aka kawo gaskiya hujjoji ne wanda kowa aka ga ma zai gamsar da shi tunda an yi magana bisa harkar tsaro da dai national jumami na kasa kenan ka ko duka rayuwar mu da muke nan cikin kasa an babu tsaro komai bai duk da abun ba zai ma kowa dadi ba ko mutane da yawa ma ba zai musu dadi ba saboda sallah ce ta al'ada wanda kowa ya saba da jiranta amma tunda haka ta zo aka ce harkar tsaro ce alhamdulillah Allah sai Niger ta zama lafiya kuma kowa ya hakuri Allah ya maimaita mana shekara mai zawa
3: bisa doke wagga sallata ta biyan al'ada wanda yake mun gare ta waye da kakanni wanda muke alfahari ta sosai ne gaskiya rishin ta dole sai mun ji ga jikin mu wannan ba shakka muna jin shi amma kuma muna alfahari muna fahimta abinda Allah ya kawo mana cikin lokaci wanga kuma mun gari ne wanda yake magabatan mu suna yin nazari su diba su gani me ya dace da wanda bai dace ba
0: da jin sanar wasu yake biyanu matasan Agadez suka yi cincirin da fadar mai martaba sarkin Abzin don nuna rishin jin dadin su inda daga bisani mai martaba sarkin Abzin Alhaji Umaru Ibrahim Umaru ya fahimtar da matasan kuma suka gamsu
4: ina kira gare ku kawai san Maria wanda mu ne muka dauki niyan mu yi shi ba wani ya ci samu ne mu yi shi ba ina kira ga mutanen Agadez bada inda rai sai mu biya al'adar muke gadan mu ne amma ba akwai darura na magabata su dauki niyan na tsarin talakawan su yi abinda su ma za su juyawa za su faran zama saura ruman niyyar rai ina fatan ku ma ku kai wannan jawabi inda ya kamata ku kai shi Allah ya ba mu zaman lafiya.
5: Allah
4: ya kwanci hankali.
0: Bukin biyanu buki ne na gargajiya da ke wakana da shekara a Agadez. Duk da cewa na bana bai samu yiwuwa ba kuma al'umma Abzin sun gamsu da matakin tare da fatan yiwuwar bukin a shekara mai zuwa. Tila Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
6: To a Ghana kuma a wani yunkuri na rage yawan mamayar kananun makamai a hannun farar hula gwamnatin Ghana ce a wasu makonni da suka shude ta bada yafiyar mallakan makami ba tare da lasisi ba domin shawo kan lamarin inda a lokacin aka gabatar da makamai sama da 1000 ga hukumomin tsaro a fadin kasar daga Ghana wakiliyar mu Jamila Ibrahim mai zango na dauke da wannan rahoton bayan mun dan numfasa

0: Tomadilla. Ita dai wannan masarauta ta sukur ta yi fice wajen riko da al'adunta na kaka da kakanni, kuma cike take da kayan tarihi da suka yi gwamman shekaru, wanda al'umma ta sukur ke girmamawa a duk inda suke a fadin duniya, kamar yadda basarakin masarautar Luka Gizik ya shaidawa DW.
1: Tarihin al'umman masarauta na wannan nasukur ya jiyo ma shekara 500 baya. Ana ci gaba da wannan masarauta, kuma ana ci gaba da wannan al'ada, wanda kuma ba wasa da shi. Ana tabbatarwa ko da yawan lokaci a samu a inganta shi, wanda duk duniyar da ta zo ta ga wannan wuri ta tabbatar cewa wannan al'ada yana tafiya. A al'adar masarautar Sukur, wuri ne wanda ba'i daban-daban suke zuwa su duba ingantacce. Na farko akwai gidan tarihi wanda an gina, wanda duk wanda zai shiga wannan masarauta, ko da yana kasan waje ko da yana nan kusa a Najeriya, sai dai ya zo ya zauna a gidan nan yana wannan masarauta, in zai shiga wannan masarauta, in zai sarauci kasan nan. Kasan nan kuma wuri ne wanda al'adunsu ya bambanta da wayansu al'adu a wayansu wurare, kuma ba sa wasa da shi. Duk yaran da za su tashi za a nuna musu kucewa ga yanda al'adarmu yake, mu yara su tashi da shi, su ci gaba da shi, domin kar a samu ya yi baya.
0: Baya ga daɗin tarihi da wannan masarauta ta sukur ke da shi, wanda ya sa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi da kimiyya da al'adu ta sanya a matsayin waje na tarihi mai mahimmancin gaske. Masarauta kamar yadda sarkinta ya ambata na da tsari na hakimai kamar na sauran masarautu, inda ya mana tsokaci kan kaɗan daga cikin wasunsu.
1: Muna da majalisa a nan, akwai tisuku. Tisuku nan shi ne musamman wanda yake kula mene yake tafiya a cikin gidan sarki, kuma yana duba yanayin abin da ya kamata a cikin gidan nan. Na biyu akwai tufu. Tufu nan kuma shi ne musamman kamar wanda yake kowane wani aiki ne ake yi a cikin gidan nan na hannu dai, wanda ko ba isun zo ko meye ne za a yi a ciki, to shi ne zai kula da ba inda za su zo. Duk wani information da kake so ka samu a cikin gidan nan za ka samu a wurinsu. Na uku akwai wanda ake kira tagama. Tagama nan kuma shi ne kamar wanda in ana wani biki haka, to su ne kamar wanda su wayanda suke kidi ko abin haka na wasan gargajiya, da sauransu wayanda ba su wannan tarihi da mai yanzu.

0: Idan muka gusa daga batun tarihi da ma yadda ake tafiyar da masarautar ta Sukur. A shari guda al'ummar wannan masarauta sun yi fice wajen gudanar da dadaddun sana'o'i kamar saka da kira. Sai dai Sarki Luka Gizik ya ce sun fice ne ta fuskar noma kuma irin noman da suke yi ya sha bamban da na sauran al'umma.
1: An fi sanin Sukur na farko da noma. Noman su kuma ya bambanta da wayan surare. Sukan iya gyara gonaki da bambanci mai nisa da sauran noman da ake yi a wayansu kasashe. In ka kula a kasan Sukur zaka ga gonakin su akwai bambanci da sauran filin noma a wayansu wurare. Zaka ga an jari duwatsu saboda kar ruwan da zai taru ya wuce. Idan ruwan nan ya taru a gwana zaka ganshi zai dan bada taki ya bada karfi kuma gwanan takin da yake kai ba zai samu ya gangara ba. Sali nan Sukur suna cin gaba tun zaman su suna da kiwo irin shanu, awaki, raguna suna kiwo sosai. Sali nan kuma mutanen Sukur suna wayansu ayyuka na saki-sake na wayansu abubuwa wanda kuma yakan wayansu mutane za su zo su nima a wurin su su ji su yi amfani da su a kasashen su.
0: To wannan sana'a ta noma da al'ummar Sukur suka yi fice a kanta sana'a ce da suke yi ba yaro ba babba. Kai har ma iyaye mata ba a bar su a baya ba sabanin yadda yake a wasu al'adun. Yohana Barka da ke cikin manyan masarautar ya ce damawa da suke yi da mata a fannin noma da nasaba da kokarin su na hada karfi da karfe domin ciyar da kawunan su gaba.
2: Mu kam a garin nan gaskiya yanda muke kasu mata zaka tafi gona mata ya a zamanin nan wai sai wa mutum abinci mata sai tafi noma kai ma zaka tafi noma mata ko ya tabbaki kanshi ya tabbaki kai da kai. Mata ba zan zauna haka safai wai mata su zauna ba to in dai kana lafiyanka zaka je kai aiki ka tabbaki kanka.

0: To yayin da tsarin al'ummar sukur na yin noma ya sha bamban da sauran al'umma, irin abincin da suke ci yana kamanceceniya da sauran abincin da al'umma ke ci, musamman ma dai Hausawa domin suna cin tuwo irin na dawa da na masara. To sai Daniel Beni da ke cikin jerin dattawan masarautar ya ce suna da wasu nau'ika na abinci da kuma na abin sha da suka sha bamban da na sauran al'umma.
1: Irin kaman abin da muke shana yanzu na al'ada ne, sannan kuma irin wasu miyan da muke dafawa na al'ada ne, so da kuma dawa na abinci ko kuma masara sai mu yi tuwo, so a ci shi ne abin da muke ci.
0: To ta fuskar addini kuwa Dattijo Yohana Barka ya shaida mana cewar su kam mabiya addinin gargajiya ne, domin abinda suka taso suka ga ana yi kenan fiye da shekaru 500 da suka gabata.
2: Akwai yan gargajiya wanda ba su yi, kamar mun da mun sani al'ada gargajiya da ka san al'ada ba gargajiya ba safi ba ne, ka san akwai gargajiya da akwai yan gargajiya wanda su al'ada addini mun sani ana addini amma ba zai kare za a yi al'ada sai dai safi ne, abinda shi ya zama safi shi abinda za ka ɗauka da dare ka je ka aje hanya, amma al'ada ba safi ba.
0: To duk da cewar al'ummar Sukur ta jima riƙe da al'adunta na gargajiya wanda ko shakka babu suke alfahari da su, Sarki Luka Gizik yana ganin cewar zamanantar da wasu abubuwa tare da ban hannun gwamnati zai taimaka musu matuƙa gaya.
3: Ko da yaushe ba za a rasa matsala ba a rayuwa, musamman kamar zamanin nan da muke ciki. Yanzu duk wani abin da za a yi ko a al'adance akwai inda ya kamata gwamnati mata sa hannu. To waɗansu abubuwan da ya kamata a yi a Sukur, akwai irin a inganta wannan wuri na tarihi, a ɗan shigar da abubuwa na zamani a ciki, domin duk abin da za a yi yanzu ya kamata abin zamani ya shiga ciki, a inganta mutanen Sukur, a sa su a yanayin da ake ciki a wannan zamani, irin a kyautata makarantu, a kyautata hanya, a kyautata irin asimitai, wanda duk wani abin da ake yi a wayan surari ko a birane za a iya same shi ciki a ƙasar Sukur.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zangon ƙarshe na wannan rana na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji da hukumomi a ƙasar Ghana ke shirye-shiryen ladabtar da 'yan ƙasar ta wanda aka samu cikin jerin mutane 186 da ake zargi da aikata manyan laifuka a ƙasar. Za mu je Najeriya domin jin yadda ƙasar ta kama hanyar samar da 'yan sandan jihohi bayan amincewar majalisar dattawa akan halaccin hakan da kuma yadda hedkwatar rundunar 'yan sandan ta tura wata tawagar zuwa jihar Filato domin nazarin sabon matakan tsaro. Wannan ne ma zai kasance jigon shirin. Za ku muje gabas ta tsakiya domin jin makomar kattar a yakin da ake yi tsakanin Amurka da Iran bayan shafa mata kashin kaji. Akwai ma wasu rahotannin bayan waɗannan, amma yanzu ga Latifa Mustafa Jafar dauke da labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta sake tsaurara mataki kan kariya daga annobar Ebola. Yakin Sudan na shirin dawowa danye shakab. Rahotanni na nuni da cewa an kai hari kan wani jirgin da kwankaya a mashigar ruwan Hormuz. Rahotanni daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na nuni da cewa gwamnati ta tilasta kebance duk wani da ya dawo daga yankunan da ke fama da annobar Ebola na tsawon kwanaki 21 kafin a basu damar fita kasashen ƙetare. A ranar 24 ga watan Yunin 2026 ne ministan kiwon lafiya na kasar Samuel Roger Kemba ya sanya hannu kan wata doka da ta buƙaci hakan, tare da cewa a tsahon kwanakin 21 ba yadda mutum ya yi tafiya a ciki ko a wajen kasar ba. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta tsaurara mataki kan annobar ta Ebola ne bayan da Faransa ta tabbatar da cewa an kai mata cutar ta Ebola kasar ta daga Kongon. Ana fargabar sake taɓarɓarewar al'amura a yakin Sudan sakamakon yadda mayakan RSF ke ci gaba da shirin kaddamar da gagarumin hari a birnin Al-Ubaid da ke da matuƙar tasiri. Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway NRC Elias Ata shi ne ya sanar da hakan ga kamfanin dillancin labaran Jamus DPA, inda ya ce an kange kimanin mutane rabin miliyan na tsawon makonni. A cewar sa, mutanen na cikin halin tsaka mai wuya na hare-haren jirage marasa matuƙa daga mayakan na RSF a kowace rana. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka da ƙasashen Turai da suka haɗar da Jamus sun ce suna ankare da yanayin da ake ciki a yanzu haka a Sudan ɗin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Isra'ila ta sanar da cewa bata sanya ranar janye sojojinta daga ƙasashen Lebanon da Siriya da kuma yankin zirin Gaza na Falasɗinu ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an Lebanon da Isra'ila suka fara tattaunawa kan shirin zaman lafiya da Amurka ke shiga tsakani a birnin Washington DC. Isra'ila ta kaddamar da hare-hare a Lebanon, inda ta tura sojojinta zuwa kudancin kasar bayan da a watan Maris na 2026 mayakan Hezbollah da Iran ke marawa baya kuma ke da ƙarfin soja suka shiga yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan Tehran din. A nan kuma rahotanni na nuni da cewa an buɗe wa wani jirgin ruwan dakon kaya wuta a da manyan makamai yayin da yake wucewa ta yankin mashigar ruwan Hormuz da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin a yi amfani da shi. Sojojin Birtaniya ne suka sanar da hakan a daidai lokacin da tankokin dakon kaya ke ɗaukar haramar wucewa ta wannan mashiga da Iran ta yi barazana ga duk wani jirgin ruwa da ya amfani da mashigar da ke gaɓar ruwan Oman. Sojojin Birtaniya da ke kula da cibiyar kula da jigilar kayan masrufi ta ruwa na shi ma ya ruwaito cewa an kaddamar da wannan hari, sai dai kuma cibiyar ta ce babu wani ko wata da abin ya shafa. Ƙasashen Turai da dama sun tsinci kansu cikin yanayi na matsanancin zafi a wannan makon, inda yankuna da dama yanayin ke kaiwa sama da digiri 40 a ma'aunin Celsius. Tsananin zafin da ake fama da shi a farkon kakar bazara ya saba da yadda aka saba gani a nahiyar Turai. Tururin zafin da ke tasowa daga arewacin Afirka na shafar musamman ƙasashen Faransa da Spaniya da Belgium da Holland da kuma Burtaniya. Ana sa ran a dan samu sassauci cikin watan Yuli da Agusta da ke tafe. Sai dai kuma har kawo yanzu ba iso lokacin da ake fuskantar yanayin zafi mai tsanani da nahiyar Turai ta saba fuskanta a lokacin bazara ba. Masana yanayi dai na alakanta wannan da sauyi ko kuma dumamar yanayi. Karshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Latifa Mustafa Jafar ta fassara ta kuma karanto mana.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu zamu ji yadda a Jamhuriyar Niger wata tawaga ta hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya FAO ta gudanar da jerin ziyarce-ziyarce a kasar game da nazarin ayyukan samar da isasshen abinci mai inganci da kasar da sawa gaba. Muna tafe da wasu rahotannin bayan waɗannan har ma da shirin mata da ma na matasa sai kuma ra'ayoyinku. Amma kafin nan bara mu dauko tushen rahotannin daga batun tsaro a Najeriya wanda shine jigon shirin. Najeriya ta kama hanyar samar da 'yan sandan jihohi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da kudirin dokar da ta halatta wannan. To sai dai wannan batu ya dauki wani sabon salo bayan da wani dan Majalisar Dokokin Amurka ya bayyana cewar wannan zai taimaka wurin samar da kariya ga Kiristoci, abinda ya janwo cece-kuce daga 'yan kasa. Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Haka dai ta kama hanyar cimma ruwa ga 'yan Najeriya da tun shekarar 70 da aka haɗe rundunar 'yan sandan ƙasar ta zama ta tarayya suke neman da a kafa musu 'yan sanda a matakin jihohi. Amincewa da kudirin dokar da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani muhimmin mataki ne, domin Majalisar Dattawan ta tsara cewa 'yan sandan na jihohi da za a kafa za su yi aiki ne tare da 'yan sandan tarayya da ake da su. Sanata Aliyu Ahmed Wadada, dan Majalisar Dattawan Najeriya ne, ya bayyana dalilansu na amincewa da kudirin dokar.
4: Yanayin da muke ciki a ƙasar nan yau, maganan ko waɗansu za su ɗauki dama su yi amfani da yanda ya dace ko ba yanda ya dace ba, muna buƙatar state police don barazana da rashin zaman lafiya. Nan da muke da 'yan doka ƙasar nan, an san ba yi yawa haka ba, wayewa bai kai haka ba, hargitsin duniya bai kai haka ba, amma kam kowa ya san akwai doka.
3: Tuni dan Majalisar Dokokin Ƙasar Amurka Rilimo ya jinjina wa 'yan Majalisar Dattawan Najeriya yana fatan cewa 'yan sandan jihohin za su taimaka samar da tsaro ga Kiristoci, domin a baya sha magana akan al'amarin. Tuni wannan ya sanya mai da murtani. Professor Abdulkadir Suleiman Muhammad malami ne a Jami'ar Abuja ya ce akwai buƙatar yin taka tsantsan.
5: Babu shakka wannan abun tsoro ne, musamman yanayin yadda zamantakewar siyasar tamu take a wannan ƙasa tamu, da kuma yanda masu iko suke amfani da jami'an tsaro wajen biya musu bukatunsu. Wannan na tarayya kenan, ina ga kuma na jihohi. Akwai babban abun tsoro a jihohi da suke da ƙalubale na bambancin ƙabila da addini. To idan ka haɗa da irin wannan maganganu da ke fitowa daga wasu a wajen Najeriya, musamman ga wacce ta fito a kwanan nan daga wani dan Majalisar Dokokin Amurka na cewa yana fatan za a kare Kiristoci, wato magana ce mai harshen damo.
3: Malam Muhammad Sani Makiga, masani ne a fannin tsaro a Najeriya, ya bayyana abin da ya kamata a yi domin samun nasarar tsarin.
6: Duk aiki da zaka yi dama akwai tsarin aikin. Menene dokokin aikin? Me ya kamata ka yi? Saboda haka shine za a kiyaye na ganin cewa su gononi na jihohi ba su yi amfani da wannan ma'aikata.

0: ya bayyana cewa shine sahihin dan takarar jam'iyyar PDP a jihar Adamawa.
1: Duk wanda yake parading kansa a matsayin shi na shugaba shugabanni na PDP wannan su suka sani. Mu dai ba za mu ce musu komai ba tunda doka bai ana su ba ba su zo sun taba mu ba. Amma dai ina so ka sani certificate dai an bada. Amma kuma ina so ka lura da abubuwa guda biyu. Na farko shine certificate din da aka bayar in ka duba hannun Chief Morris akwai wani takarda na INEC wanda suke bawa ƴan takara su cika da wannan takardan ne INEC za su yi uploading sunayen candidates wasu ƴan takara na jam'iyyoyi wanda in ka duba ɗayan bangaren ba su da shi.
0: To sai dai tsagin jam'iyyar PDP da ke samun goyon bayan Talimu Turaki ta baiwa Chief Kalabi a bangara takarar gwamna wanda shi ma ya karbi takardar shaidar zama ɗan takara na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa. Na yi kokarin ji ta tsagin shi ko kuwa makusantan shi amma ya ci tura har zuwa hada wannan rahoton. Masana dai na ganin cewa ruruwan wutar rikici na jam'iyyar PDP ba shi rasa nasaba da wasu da ake zargi da ƙara iza wutan. Dr. Abubakar Sambo masani ne na harkokin siyasa a jihar Adamawa.
2: Abinda yake cewa internal democratic process na political parties wato sai wannan abin a shirye-shirye da ake yasa waɗannan takarar da zai tsayawa party ai tun daga farko ya zo da matsala kuma ya abin ya nuna wannan ba ma PDP kawai ba duk jam'iyyun har yanzu ba shi ba su shirya yin zabe ba. Yadda ka ga national din tara ba kashi biyu haka ko ina ne zai rabu kashi biyu don kowa yana da bangaren shi kuma ɗaya daga cikin abin da masana suke hange shi ne ko gwamnati ne take da sojojin haya suke sa su yi wannan ko kuwa dama asalin son rai irin na ƴan siyasa da suke cikin party suke shiga party domin sau mulki ko sau shugabanci ko su jagoranci ko ana so ko ba a so.
0: Jam'iyyar PDP dai ta mulki Najeriya na tsawon shekaru 16 a baya ta kuma auka cikin rikicin shugabanci ne da rashin tabbas tun bayan da aka gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar a shekarar 2023 wanda masana suke gani tun a wancan lokacin har zuwa yanzu ba samu alamar daukan hanyar gyara ba. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
3: To da muka bar tarayyar Najeriya kuma a jamhuriyar Niger wata tawaga ta hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya FAO karkashin jagorancin mataimakin wakilin yankin Afirka na hukumar sun gudanar da jerin ziyarce-ziyarce a kasar domin duba halin da ake ciki na game da nazarin ayyukan samar da isasshen abinci kuma mai inganci da kasar ta sawa gaba. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na dauke da rahoto.
4: Ita dai wannan ziyara ta Mr. Oshok Maguna Malo ya kai ta ne a cibiyoyi daban-daban na harkokin noma da kiwo a ƙasar ta Niger, musamman ma zuwa ga cibiyar bincike ta ƙasar ta Niger a fannin noma da ake kira Inaran da kuma ɗakin gwaje-gwaje na cibiyar kula da lafiyar dabbobi ta ƙasa ta Labosel, waɗanda cibiyoyi ne da hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta FAO ke tallafawa don ganin sun gudanar da ayyukansu cikin tsanaki. Madam Bintiya Stefan Chikaya ita ce jagora ta FAO a yammacin Afirka da ke cikin wannan ziyara.
5: Nous sommes venus tout d'abord remercier le gouvernement.
4: Tace, na farko mun zo ne domin jinjinawa kasar Niger kan biyan na ta kaso da ta yi a wannan hukuma ta FAO, wanda hakan ke nuni da mahimmancin da ita Niger din ke baiwa wannan hukuma da kuma batun haɓaka harkokin noma da kiwo a kasarta. Kuma mun tattauna da Prime Minister domin sanin hanyoyin da za mu kama wa tsarin sabunta harkokin tafiyar noma a Niger, domin hukuma ta FAO na tallafawa kasashe mambobi ne ga duk wani fanni da ke zama kalubale don ganin an samu bunƙasa harkokin noma, domin za a yi aiki ne ba tare da cewa sai an jira lokacin ruwa na damuna ba.
5: Que l'élevage.
4: Wannan tsari na kungiyar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da haɓaka abinci ya yi alfahari da ganin cewa ƙaramin tallafin da hukuma ta suke bayarwa, musamman ma ana gwaje-gwaje da dai sauransu, na yin babban tasiri inda har ya kai ga al'umma kai tsaye, wanda ma'aikatar kula da noma da kiwo ta ƙasar ta Niger ta yi amfani da wannan dama wajen nuna wa wannan tawaga ƙalubalen da ke a gabansu a fannin bincike don inganta harkokin noma da kiwo a ƙasar ta Niger. Isaka Shebu Mati matashi ne kuma masani a fannin harkokin noma da kiwo.
6: Mu a ganin mu in ana so a haɓaka noma a Niger, tallafi ko wani iri ne wanda FAO zata bada sai an sa shi musamman wajen harkar bincike abin da ya shafi tsirrai na zamani, musamman ma noma na ranin da ake yi mahiyonci tsirran da ake aiki da su daga waje suke fitowa. To a wannan zamani na sovereignty da ake zance, ya kamata a ce duk wani abu wanda zai sa mu zamanto muna da rauni a kan shi, musamman ma abu mai muhimmanci kamar noma, ya kamata tsirran da muke aiki da su a nan Niger muke samar da su.
4: Gasmela Amadu manomi kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum a kasar ta Niger ya ce batun noma dai ba wai bata lokaci kan taruka bane, batu ne na aiki zahiri a filayen noma.
7: In aka ce noma fa ana magana tubali na tattalin arziki kuma tubali na zaman lahiya, saboda idan babu abinci to akwai wuya a samu zaman lahiya. Duk wata kasa wadda ake hudunta a duniya wannan noma shi suka sa a gaba kuma da shi suke tinkaho. To dan haka mai da hankali bisa kan harkar noma, a je wurin manoman kuma a je inda ake noma, kuma noma ba na damana ba kadai, noma daban-daban duna abun da ke sa a doran kasa a jaraba shi a gani a cikin kasar nan ta a ina ne yake yi. To ta nan ne nake ganin muna iya bunƙasa al'amari na noma, ta yadda za mu yi tsaye a bisa ƙahohuwanmu mu fi ƙarfin abin da za mu ci.
4: Ita dai hukumar FAO hukuma ce da ke kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ita ce hukumar da ke jagorantar ƙoƙari da ƙasashen duniya ke yi na kawo ƙarshen yunwa a duniya. Babban aikinta kuma shi ne na ganin an inganta abinci mai gina jiki da ƙarfafa cigaban noma da kuma tabbatar da samar da abinci a duniya. Kuma tana tallafawa kasashe mambobin hukumar kamar yadda a nan Niger take kamawa a fannin cibiyoyin bincike na harkokin noma da kiwo. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
3: To idan muka koma Ghana kuma, hukumar 'yan sanda a can ce ta kame mutane 186 wanda ake zargi da aikata manyan laifukan da suka hada da safarar mutane, safarar miyagun kwayoyi da makamai, da kuma waɗanda ake tilastawa yin karuwanci, a yayin da hukumomi a ƙasar ke shirin ladabtar da 'yan ƙasar da kuma ta sakiyar baki da aka samu da waɗannan laifuka. Daga Accra, wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango ta duba wannan rahoto kuma gashi abin da ta aiko.
8: Waɗanda aka kame sun kunshi 'yan Najeriya 96, 86 'yan Ghana, Kana 4 'yan asalin ƙasar Togo. Mutane da dama ne aka tsiratar bayan kamen har da yara masu ƙananan shekaru, waɗanda halin yanzu ake baiwa kulawa, yayin da ake ci gaba da tisaƙeyoyin baƙin a cikinsu ga ƙasashensu a hukunta su a can. Kuma hukumar 'yan sandan ta ce tana ƙara zurfafa bincike domin gano sauran mambobin ƙungiyar da ke wannan aika-aika. Tambaya dai ta farko kan afkuwar wannan al'amari ita ce me ya saka ake samun rahotanni makamancin wannan yanzu a Ghana, har ma ake samun 'yan Ghana a ciki. Adibu Sani ƙwararre ne a harkokin tsaro a Ghana, yayi wa DW jawabi.
9: It's about rushing aiki. Akwai matasan da yawan da ke kare school ba aiki, wasu suna iya su shiga wanga aiki. Polisai da sojoji wato masu tsaro duka sun san zaman su, sun san suna nan. Mutane at the point suna duba kaman laws bai aiki.
8: Amma Adibu Sani, shin akwai tasgaro ne da aka samu ta fuskan tsaro da ya bude wata hanya wa waɗannan mutane suka shigo ƙasar suna wannan aika-aika, har ma ake samun 'yan Ghana a ciki?
9: Wanga batu ba sabon magana bane. Akwai waɗanda ke facilitate human trafficking a cikin West Africa sub-region, especially Nigeria. To suka zo suna iya su kawo yaran matan da yawan su karuwanci.
8: Jamilu Buhari Dangata shine sakatare na Zango Against Drugs, wanda ke zaman ɗaya daga cikin angonnin da wasu mutanen da ake safa ransu suka mamaye, ya yaba ne da nasaran da hukumar tsaron ta cimma, da yake cewa
10: mataki ne mai kyau, saboda idan haka bai na faruwa to ya bari ya zama izina ga 'yan gaba. Amma idan ana so a magance wannan gaba daya, to ba fa masu shigowa kadai ya kamata a duba ba, hatta nan cikin gida kuma a yi aiki da intelligence wanda ake kawo mu nan cikin gida su ma ya kamata a duba a inda za a kakkama su.
8: A wasu shekarun baya da wuya a samu 'yan asalin Ghana irin wannan kamin, da koda an samu kadan ne, to ko me ya sauya a yanzu? Abdulsamad Abban Mujahid ya ce lalle da nasabar 'yan siyasa a ciki.
11: Gaskiya game da akama mutane kwana biyu a saki sunna ya fito daga wayan su manyan saboda siyasa, kuma sa siyasa cikin lamarin abin wannan yaran, kuma su ma suke da kwararren zuciya. Amma in aje batun siyasa gefe, ai aiki saboda Allah da Annabi, kuma da saboda kasa, wallahi gari ya ci gaba.
8: Ga tsokacin safaran mutanen har da yara kanana a cikin jerin laifukan, Mutaro Mumuni Muktar shine babban daraktan Gidauniyar West Africa Center for Counter Extremism, da yake cewa
12: Part of it's a product of the.
8: Yace za a iya alakanta tsanantar lamarin ga matsin tattalin arziki ciki har da rashin sana'o'i tsakanin matasa da rauni a fannin tsawala dokoki majibanta. Kazalika karuwar rugujewar tsarin al'adu da na iyali da zamantakewa wanda ke ƙara ta'azzara aikata miyagun laifuka ciki har da safaran mutane da fataucin miyagun ƙwayoyin damar ci gaba da wanzuwa a wannan fannin.
12: Prevail or persist in this area.
8: Anan gaba koshin waɗannan matakai ne hukumomin tsaron ƙasar za su iya dauka wajen karfafawa da ƙara inganta tsaro don kiyayewa nan gaba. Adib Sani ƙwararren a fannin tsaro yayi wannan jawabin.
9: Zamu yi mu control ne. Mata na cikin bus suna shigowa especially yara teenagers na suka fito na za su mi suke shigowa gana su yi kuma muna samu labari from within the crime syndicates akwai wadanda kuma ke batun makamai shi yasa ya kamata authorities in Ghana su sa ido kwarai a ciki.
8: Ƙarshen rahoton kenan. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
3: Shi daga Ghana bara mu koma gabas ta tsakiya inda ƙasar Qatar bata yi adawa da yakin Iran ba amma duk da haka sai da aka ja ta ciki. A yanzu dai bisa ga dukkan alamu an gama yakin sai dai kuma Qatar na fuskantar babban kalubale fiye da a baya. Shin ko ana iya cewa Amurka ta kai ta tabaro? Yanzu dai tana fuskantar kalubalen sake fasalta yanayin tsaronta da kuma rage dogaro akan Amurka. Abdullahi Tanko Bala na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
13: Wani hari da Iran ta kai kan tashar makamashin gas na Qatar ko kadan babu wanda ya tsammanin sa kafin yakin da Amurka da Isra'ila suka kaddamar akan Iran. Wannan a yanzu ya zama tarihi. Hotunan waɗannan harare sun yi matukar illa ga matsayin Qatar na kasancewa ƙasa mai kwanciyar hankali ga masu zuba jari da 'yan yawon bude ido. Sansanin sojin Amurka mafi girma a yankin gabas da tsakiya mai dauke da sojoji kusan 10,000 yana sansanin Al-Udaid ne a ƙasar Qatar. Mehran Kamraba na Jami'ar Georgetown dake Qatar yayi tsokaci.
14: I think there is an awareness on the part of Qatari policy makers.
13: Yace ina tsammanin masu tsara manufofin Qatar sun farga cewa sansanonin Amurka ba su tsira nawa Qatar ko wasu kasashe komai ba. Hasali ma hari suka jawo musu. Dukkan kasashe a yankin tekun fasha Amurka na da sansanoni a cikin su kuma dukkanin su sun samu kansu cikin wani wadi na musayar wuta. A yakin da tintini Qatar ta gargadi a kansa.
14: All of these states in the Persian Gulf, the Saudis, the Emiratis and the Qataris have been
13: tripping. Yace dukkan waɗannan ƙasashe na yankin Gulf, Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma Qatar sun yi ta zabari don samun alfarma ta alakanta kansu da Amurka, musamman da iyalan Trump, inda suka zuba jarin miliyoyin daloli a harkokin kasuwanci mallakar Trump. A saboda haka Qatar ba ita ce kadai aka yi wa wannan cin amana ba.
14: Qatar is not alone in that sense of betrayal.
13: A yanzu dai dole ne kasashen yankin tekun fasha su fuskanci sabuwar alƙibla ta hakika. Amurka dai ba ta da niyyar ba su tabbacin tsaro, amma kuma a wajen su ba su da wani zabi da ya wuce Washington a harkokin su na tsaro, kamar da Mehran Kamraba na Jami'ar Georgetown dake Qatar ya nunar.
14: My sense is that moving forward the Qataris.
13: Yace manufa a gani na ita ce Qatar ba za ta daina dogaro da Amurka ba a fannin tsaro. Amma abin da za su yi shi ne za su yi ƙoƙarin ƙulla ƙawancen tsaro da wasu ƙasashe, misali ƙungiyar tarayyar Turai da Turkiya da kuma Pakistan.
14: For example, with the European Union, with Turkey, with Pakistan.
13: Qatar na da dangantaka mai ƙarfi da Iran fiye da sauran ƙasashe na yankin tekun fasha, amma sun yi haɗaka a fargabar da suke da ita kan mahukuntan Iran da suke ganin sun samu ƙarin ƙarfi bayan wannan yaƙi.
14: And that mistrust has once again been deepened.
13: Kamraba yace wannan rashin yadda ya ƙara bayyana kudirin Iran da kai hari kan tashoshin mai da na makamashi. Ko da yake Qatar za ta so ta ga ƙarshen dangantaka da Iran ko goyon bayan da take baiwa ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya, amma a hakika Qatar ba ta son ganin gogayya ko tsirereniya kan mallakar makaman nukiliya. Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma Turkiya duk suna son mallakar makaman nukiliya.
14: The Turks will go nuclear.
13: Mai yiwuwa Qatar za ta yi ƙoƙarin karkata akalar tattaunawar da za a yi a nan gaba yadda za ta amfane ta. Hasali ma ƙasar na da ƙima a matsayin ƙasa mai shiga tsakani a yankin tekun fasha.
3: Da wannan rahoto na Abdullahi Tanko Bala muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye bayan wannan.